Akano ninda kajung orma akano sal kebza warimang bedo mutano musir bed pili muna yer be koni jar tugu orpa nin ma akano hai ka yir sichat tay o jaka yang lai blamu da kajung bumbu hai gua de so bin kan metiwa mo hai fero jong jong orpa ran do akano sir hai ba sigi nuna enla na uma sum kai pamno hat gi yang de kangi ta dai hat gi ma sen mo kai la pamno din jar ma ti media tur mi la tum kan o hat gi sen Legi manja mena la ji ma ka o pilbara diang tumno Jibrin Musa Mahamat, secretary general adjoint ma ti mediature. Adai di ma ka sa artaidi kom kano ako ni ding di jak lingi ma kano sa arhaidi mukibe ni nda kano sirna mutiba. Tu ma kana dawe kano amu seidu gore mu ma kana ni jongsen hai kajar buhay leo kano ti ulang kano ma kamrao jak di punga kwamba hai umi langkai gres tumba. Takajar ma sen ma hayl ma hayo de deng ma kanu taitu tayo lang bara dai fernhara jaklan kai sarkal bot bet wor pil bar la no am haydo sen kai tu bay ma kanu war men me kai tu na kol klu bay nin chak ti wamno bay du wor wana enna adai sir chade de jarma ti wer sir be ama no ma sum kai la agod mang sen na dinga ding no ma abc abc ding ma kaji bon kai bon bi sir chat la kanu mu gwa bay ki kafter ki leader bet sibela ibrahim jong waso adai do sen nin kay sumno secrétaire d'état ma gade hayl jom ministre ma war jong la kol ma sir na lamno gong le kuji ur ching di anga se fermo aron kay bakandu na ga wa war kanu abc ab bading ma kanu ndo mu hat tin ke ki kafter tawa de jong calcul kay tawana en lamno biding seno so adana ka waslama da wer ko kefter pa tu ore a jong ma ga jong pelay mo no da no am kaynin ma kanu sir seet wor en la jar ma ga nar ma kanu jong mu jor ci tok sing tok ta ma ka nar ma kan ci gitu jong ra da bang mu kay lamba ta din ga fistule obstetrical lig ma wadai lig ma abeche proximal wadai aw sum kayla jak hat ki gugug den hat na ronin ma kanu jong ma ga jong wadem ta anu am hafiq ni nar ma ga ci gi ton san hay jong bon bara day warasa da wer ko den ga hasangun hara pinra ko ba ta kanu jong ni ya do bara tingil ma san ni ta anu da tingil san ni mo sum no kan har gi nara kanu jan dai da ya anya hat kin ya wi hat kin gore la ga yo ko pin gi tisu bay film ka bay ni da wer da wa wi we ja ke a na wer be da da fer la no jong ren ya do bay worna en la jong re taw do video senin ma kay tu ya wi na la ka no jarma ka woni ba ja jong ren ta la tire ji dan ten fatime mala tu ka ja ti cabine technique daw sa ro me jagi ak di recover jeng ben na di wi jong ma ka no hay ur wala be sar ko tingi sen lay amza asan idris landing rokaji freddy ja micro jong creo minani andre na yin saiton hay aba dawe hanaw ma sen men na di free da pamno na yin be saiton la passon abandu abam je woro ba ma no ne no jam

Assalamu alaikum nayi sakani ta min daga kalkara wani studio no fadara da jare ga garo janaro kalkar ligi tana burin mun ngu sun jiyo mu kala nayi talaga ke na ramon sai no ke ke hidi ga ga duki ga ga raka yo mu mun da ji kurale ga lafe lefi roji biya rakman do ni kuma ni kala ga lafe lefi sun bi son ko mun kala gure ni son du talaga ma kan ku rega mutri na burin mun ngu sun jiyo mun ngam yo ke ni aje kula nda kabin na technique kayta dem no kazer gamtena abun gam no so jom mo chalo lu tingi kana agi di jiri go ber ay ton ma a chala la wuli ngede ngi changa ngulu mi changa hamza hasan idris ranking ya jego londo kabina technique awari andri ji dan ten ngam chalo dagar mi changa fatimi ka jamala tu jego ti awada da mai demuni ga yam madai urulium gere hala da di olu nga chala micro ga pia bar gam no so ndu tra meden mi yo ciri nga waya ibrahim mamad nga pigalu gam ko yam bar no kabina technique hamza ton no kazer ni ki ga kuna ga injiri hodum ko.

inge kere nge kendi binga ni yo dan woni nga halla da idna kali ya kolyan ndo soro mo chumno mara nor la fellei a ama yigede da idin ke kere nge dinga kali ya naji man na ko la far da yalla mi ko nge yukol yan ki da administration nge da dran mo nge yukol ga yu mi ko nge yan ki da nge kere nga e chono dinga ko la far dan nge da e chubu de hilaire la fellei yo nge da idin nge dan na chaga alla ma da namru ko farra da ma lugu shabi alla mi ko nge chal ki do ko ma nge da dran mo nge yan ki de ga yukol yo nay par dan di se un jurudo dan go da e chubu hilaire la fellei yo nge da idin dan na chaga yenge day dinga hokuma dan go allama na cagaro fodonga hange da episo ke ganir halidra mande halnga tini dowler kalkala yenge day dinga dran ya cagagar mun narma allama dinga dan ge yeci yawran ga dran ya kam nan yo grembo ko mbalo coba jama mo kono ndo mu ha bari odani namru ga onde cada handu yu day dowle ngi tinga so day curero yemge day allama ke nimiga wa kara nge dan mangi yemge day jime jek nama ga day na kam nan ha ga duki ha ga rakyo ikono da kim kim gro da halnge ki ken migo nga da migo yikai kani diwe yikai tagni digo yoyinga agrawnde da ya anjeli dino jek yoyinga da ding ya kam nara la magre karulo yo yoyinga nunga kula secrétaire d'état à l'éducation nga da namurgo tan nga dan na ci nawdan gre lungi chana docteur gaule konji yoyinga da nan na ci yugre da miyonge kede ka da nga yaka gre da na onde kawli ngani yo a jona yeme yem graya yimnga gi kyan dugu dinga ranga da inde kai kani gon kai tagni kamya a chona yimnga dai bundo dai ya halama dine jike halnga balgono foyu halama halnga dai dai dan manga gucu halnga dai dan go gata ki der jinge ke denya halama dan kani di kamya yinga dai dinga dan wana chaga rewonde kawli ngana ga fodo dinga dan jogo mo ko imam qur'an handu mo ko imam qur'an wa halama mi go nge dai ya dran go kinyele ngaram nge dai dran yuinga dai mi go yugo dan nga halnga dai chala dan kalkal nge yuri kalkal yo yawnda bishi ya wondo promise go dai ya yenge dai curo dran go dai ya sei ben so ye manga dai yen kidanga dan kalkal nga yi cu halnga dai ngaram yo dai dran go halama ngaram nge dai dran dan tani ga yuin ko tala garan yo halnga dai dran go yi cu dai yana dan dor kalkal yu yero fi ga dan yoyinga dai dinge kere kada ngaram yoyinga ko talaga de jonga dai miyonge kere kada ga yani imato yoyinga dai amne ga ko talaga ran ga yoronga dai ding dran go ya caga gara lama dai ya ya kam nar ma lama ju ni gi de cere dan ni gi de ana dan ni dawade yoyiro ga dan yoyinga dai ding dran go ya kam yo yan mi go dawara gre ala dadio habar ngono tlemi de mi ngi sonjo na ko na nabal gam ko mbol na wa cabinet technique.

Assalamu alaikum jamande nadi nyamena fada radio chadie ya ku minti hindi agri chino na fura radio ndara arona labar nde ku ya adik ngal talawi kintaw do adik na september da ina ku ngu usku sakini edubi indin findi luko arakuna klara iki injin ferenjirin de adik na blandin tram na saram manai na de chiwuru duskuru kabin tekniki ndi chaburgo agi jido wata shikide ngu dai yorongu chapchuru na de chigra tiwuno miasa kitirin ngu adik ngaso bage ya kami labar bafu mainge ako ni mironje telefon de adro dumboyu ferakuna arakun yo zero yindigo ni mia findin tulon ligar gon mia yakugo ni min filagren yakunge yo chigun chaye ligar yindigo ni mia zero yindigo ni mia findin tulon yo filagren yakun chigon ertelangaso nimiro nga marie kinini galbasma kakara didunge dera kranun jol kuna fanno kinini galbasma uno ye organisation do arikina campagne do arikina kasa do arikina sumbiranti uno ye operation e grati uno amali okundo e grati uno mia kami wolina sunga dandi dawo chedin wa e grati uno kintigaden yum do arikina wo yalara arikin tawda ina ko nguli garsa kini dubi indin findi lukara kunadi akhir de len jawno yo kinini galbasma dige ya kurtu shar 30 in koroye lycée de la liberté to koro gabal kuruno yo gulchinna ge ya du soh dun kami wolina sunga bursaini ge ya forsadi wala klangan chilene uno dun nan charle uno adi ngaso bage ya ako labar bafu kami mainge ya ako nimironche telefon de adro dun boy uno yo frakuna rakun zero indigo nimia findin tulun adi ele gargo nimia ya kogo nimin yo tigon chaye ligar hindigo nimia zero hindigo nimin findin tulon flagran yakun kininik albasma kabin technique yey kabin

sağ gözüye de giga murta tozu esa de siye kara de cha de setel gane anyana radyo medel labara tanda mine agu joko labara tanda mine adurko in delegasio ayno santra ayno international pour la justice amara no justice transactionnel indega delegasio yo ayno muske amara ayno amara no mediateur de la republique amara yerkende ne médiateur de la République Salek Vizago yem en moskin yerkedeni ke ano preza ano assemblée ke ondu biru ondu odu turtini eli kuluti kemi ke amarano preza assemblée turtini murage da fokneni janib ayno jisiz nga te durko murae ay janib ayno jisiz nga janib ayno ahgo chadena gna antron tese ga te jiran amarano odu turtini ha dafte jiran odu turtini ano preza ano assemblée ge da fokneni ago enara durko dili danu kun tajra amarono delegation ano centre international jarib ano jisis ana rainga mrena arko sasana ano mediateur de repix sasana ano sana delfino shirin khamsa yerkendeni ago basabo chalno durko hiremde janib ano jisis nga durko dili hiremendeni janib ano hogogal insan nga durko hiremende tajran ina ano tafa ano kubur hiremendra ganna erdene amarono assemblée tafa tena wasa chendeni amarono janib ano societe civile nara ganna dili da hirmendere tajran janib ano agujira tafataga janib ano jisinga nara ganna zulante ganna okrano durda fokne nara ganna dili da nukin tajran amarono partenere ano ke partenere ano centre international pour la justice ngamrana ago janib ano marana ago musada hundo ago machadan gurtu tere janib ano tuya shaba durko inara no hage hago kondo fam kindi ka tejran terbara praza ano assemblee elu kuluti jame faragre marana zulana marano gendra marana burtrini ina durko marana ago za institution huma munazama ano assemblee na sana marana jazir kin ago inara nurko ano nizama ano santra ano zulana ano geni kinga marana za marage toser inara gana hadaf hondo gendiga tena durko dili danukin za droa anu hukuga anu insan nga inara za kalawe zaadib anu ama chadena gana ago kala zulun kala nga danukin ang tronti sidiga te gana dili danukin teribara mediateur de la republik modawe anu faragre ago sale kibizago marana faragre manana zulan ayano goindra za zulan ayano kalang zulan amar chadena gana ago ang transtese de mara gana kalar ishinde gate gana dili da nukindre terbar ayam ayano ngos kinga amarono tena mediateur de republik marana kair nya mener kana gendin kana ne gendra angam secretary general hondo ayano naib ayano secretary ngam ayano ayano mudde ayano mediateur de republinga jibrin musa mahamat mrebes ago chana iftitama genni odur okri iftitama genna chana no mediateur de la republi genna te mara chana hondona hada hondona te ena nukindra zulana na kalanga te zulana ano ama chadena genna ago ang tronte sedaga enara genna dili da nukindra te jaran ang ano secretary general ayano naibondo odur okri chana durko za zulana ano kalanga zulana ayano ama chadena ganna ang tronte sega za akoma ago hogo ga ayano shaba ganna hakanda ga te ganna dili da nukindre terbara ayano ayano ba chadna dola kuroge ago yam ayano me ngoski yam ayano meningare te yam ayalo ma ayano analfabetism indiga amarano karate dinna za karakara indiga te jiran yam ayalo ma undo تاجران اگو اتفال مگند تاجران سکرتر اینو دیتا ال دیکاسی اینو جانب اینو تعلیم ایلا لوکلانگا گولے گوجی مرنا او دور بیرمر اگو نوکی نوکی انا جانب اینو اگو جانب اینو شبابا زا اکولو لوکولو مر کراندگا جانب اینو اما کراندرا ہینا کرامر کراندرا اگو اگو دا ہوندو لانتنگا تے درکو dili da nukin tegiran kayar santra ina lokala no amarano baana krandi chike inara gana kayar chike no kubwe ono adura chad mreka yarki nain tegiran ama baaya ama kura gana agu angyana ina no da adde adre ili madre krandi chikir angyana dama ono ko adre lamte nain tegiran sekretar ayano janib ayano talime faragre ina no ilimre burtirini janib ayano bukono na ago ekola profesional ekola ano amma bana krandigre durko chiken za angyana ilim adya di hakine da dama inana na famchinga te durko
anga eno talim nga durko dili da nuki. Terbara santra ayano ayano dur abeshir ki ayano laptan ayano santra ayano abeshir ki ayano fisi zindiga. Ago dur santra ayano kinga ari ayano ariya dawenga ari ayano mosha wara ayano uguna ari meshi sopchenne wara inara gana dawenga santra tena dur mara zahirima yondo gainda ago soba da dur dida inara gana dili da nukini tekiren ago soba da durko inara dawa hakindi bekinaya inara gana dida jiren odur marana nukindini ago angbo hondo na nukini janib ayano odur ariya gana dili ago mre dawaindiga inara gana janib te gana doktor ayano ariya dawaindiga odur nukindire labaratanda labarayano abeshinga labaratanda miniatusre labara angyahsi nyandaran telim gayus ankara nyandaran kair sale mahammad sale terbara terbara kair komunike gora chiki komunike kair chingana ayano klinik ayano albasama yindiga amrena fatagre kair kampany ayano amaliya sao gendi chike tajanan amaliya sao gendi chika amaliya majjan ago inine kefenime hener betere kair ngarore amaliya gendi tajanan ago wa kesh yundue ago inara gana raida gana amajjan deribes gendi tajanan yim ayano yom tiza ayano Orang itu juga kena fikir berdiri le. Tere yang akhir ayano ina ayano amalia majano. Tergiran santra na albas ma fargre angyana bazze. Merena kacang ana ker ayano syaratalatin ki lise ayano liberty indega meragi mugabil ki. Tergiran ayano dawa ina ayano klinik ayano albas ma fargre angyana. Aku ang bazra hina gana farne. Iem ayano ngus fechinga re. Iem ayano yam ayano lara yam tiza ayano urudur shar tiza. Tere iem akusun amalia majano. Tajaran angyana zayar chenere udu tere. Amalia ayano sanga gende chiki majan. Angyana za udur tere. Amalia sao majano za akinere. Aku amalia gechandega. Tajaran wala nimura druko nimura ano. Santra albasanga nimura murta de CSA de CSA sifir gonongar tinen gonong digrem satron murta CSA gozi wala tigo hondona murta CSA CSA sifir gonong tinen gonong digrem satron murta CSA gozi te gana odur ago ang nimura kulina odu tere amalia majan gende terbara komunike kore karchengana feki ali idris karche sajerirke mene faragre no kubur irshine saga mene saga edde ago dawa no kubur dinga daga ono eskana gurtere tejeran dawa mere dawa dira dawa ago dorra dawa inga durko dawa ino ambasun di dawa lahman di dawa barazna di dawa sukarine di ago dawa kura kair radio irtifatine tena di ang ago dawa dang nimro huma da ko nimro huma na marta de CSA foye marta usye sa turusye marta CSA usye digrem sa tron wala tigo huma na marta CSA usye gondongore marta usye sa turusye marta CSA usye digrem sa tron faki ali idris karke sa jeri shararbeni ki fargre mreno kubur irishine ono saga edde na dawa eska gortere tegiran dawa eska odurra dawa inga durko dawa ino ambasur na tene di dawa lahma tene di dawa baraz dawa ino sukari dawa korana kayar radio irtifatine tene di tegiran nimura huma morta di CSA foye morta usyesa turusye morta yi CSA usye digirem satron wala tigo huma morta yi CSA yisye morta usyesa turusye morta yi CSA usye digirem satron Cabin technique.